0: life.
1: Ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang. Ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinoko noko ha siyo mo motho.